0: Beyond Airwaves. Go to Pramors.live.
1: Dahil natupor paligira makarana, dito ko ang papadalalagira ko sa buno. Dahil natupor paligira makarana, eh!